Kambimo, surongsa mutunchi tengkeng tengla trong tupi arisa aton atimka jungani bagan ren ren yisong unkisa achebu tiol songring go tsring ong mulom sivo kamrisa dipka samso fudingmo. Midomib gyanitsa kitisam thap di trokukyok meter band tuntok kad gyo fili sa fili kilohertz un tuntok fili gyo kukusa sam thip fungo kilohertz ka go nuvong sut gong tuksa namunsa mutunchi rong tupilam jo khammo. Tupi arere ren ren yu song nun gyo kasa sam megahertz FM kanchinjanga lomla senang kuchu. Olumdo alongta gansakuka tungchong hunshi obilam radio apps download matangla senang kuchu. Motunchi pohorthak namkor tuntok nit gyo samsa flitip durok un nam jun lavusa chhe kiti fungo thap surong fat sayakum. Ate beka kaisa studio sa chiken nangse namunsa tachat flisa Facebook leldun nondit pu tachat na dinthani mo. Modunchi rong thupi are nangse nula zong ren ren yusong sa kumdin ka. Rong lung ten bompong sapno lun atan thamdin fusit nimo. Alongo thupi rem nan lung frit lung ren ren yusong sa beka thupi sa han fonbu bom sapunol fu bamo. Bom sapunol ni shu lishunga bompun ren tencho rong kupsa a nyam ka senong o bom are.

Netfang vo vum arisa lip lip ka rong zing zong do tu pesa atan tam din sa thak pe bu nang la thu hung ni mo sirisa thak pe ni ham adir onglo tun mi chok ta khan yang ni megdum aring ka youth and social service yong li sho along tu pe silung jungani bu gun ren ren yu song rong thak pe sa nang tar lom nun do ko khut lyok sin la chu pot kat ne ren ren yu song sa be ka fu ba mo Along kainin adyor onglot liba du ha kosho, adir onglot re tudu mitsoka agyap komchin ngoncho. Adir onglot liba du kainin shu ha kosho liba. Adir onglot re agyap bong hodbu ngoncho un, are nam ka huyu songnun shu do matkisho. Adir onglot ka kainin sitet arim yokla matkisho un, are nam ka do huyu songnun agyap aring pongla lap kutsho. Are onglot sa tsit ka kainin khutte do arim yok pong un arim aring pong lap ka chu kainin adir onglot hun nun kainin tadosa gen pong arim mat na yogat bungun chu are ka kain are re ka yu kainin khutte do arim lom yu ka un chut ka chu arim lom yu ka wan gong kaisa igzola arim ngun chu un kainin tadosa kyung murim un

kayu mutunji tengkeng tenglat lom jo kamo sen ngani bu gun ren ren ni song nen tupi arire gyokat sa sa megahertz fm kinchenjanga lom la senong kuchu along lo de la ren ren ni song rim ago lungjuk shong ten ka bom sapunol fu bammo senong o vom are

0: tengang tunglaw pabitu rung song shu sing ngani pe gun ren ren ni song a gyap tok chi fu
1: se rang se mong ka chi tu ni tu sing len che she wen bu gu shi ba chu mun

kan kan da inse bung himlu anga bagi yak thung lama nu khem lama nu lung mending asiwaru la lizir ligo pisang ba temu ki lamba thimbe khem se khem lama lung mending lam dhan tak ti gre medium me pre nan chin ne si thibu ansum si te poka tuk sinu si mito han si thik nan ching li siang li si glo hos nu sorte bre tuki mitur ben han si thik nan ching li si ang sumbo nga si glo so kan kan da inse bung him lama nu pari gre bat sige Soi batang me hensin ne chiang nibu ngang tuksi jun labana anyan ni thik nga furaba yen. Khemlama se ayin anige thimbe mo. Anige kokiri ayin ba kaknule togi kokiri samige mang samlo hanang ayin ba tajengi ma nudima. Dhan kumar yaktunu nudiriba chiang duk. Leng song le pan hem mokon pan tajing ge khep sum la ain len thimbe re kuju ching pong ekan sami gen sam lo wa khem chi yak thung le kla la mekan ain ba ka kha kon thimbe a ani ge kan dok ing se bung ba thimbe a khen chang thimbe a fm kon chang jan ga nan ching ti kang sum si me ga as nu news on ar.com la ba ani ke ke thimbe a khem ma suk tet lo khem la ba khem la se ani ge kan Timbe nak nule togi kapsum, yuma mang siwa samlo, kemsi yak tungle iklalam.

kuzhu zangpo di longcheng kang kang to yin dikha chuchi kholo na taringi pechamgi chuchi ngang dongti kama somchu lepcha pangyamento denju

Lazo lingi zuki tato zembo noshin ye pode longtiga nga tole denjong pe kyabda pechungi lerim pangi me to zembo no do yi. Tatal tato lingi zu rara so zuki simka na sha tari nyim kapu ki chale zu tamchi du miyo ti. Lingi lalo chi yang rara so zi simka na lok chenpo noshin ye pochik tong yani lalo chi ni simka na tachira lepo no tegi. Ngachi ki pichaam ki leerim tu khyabda simbo nonshi ki tiyankuli tachi lera thati piyaa di shuyi pigare wai. Ode shi lingi zu tato kukham zata taan kukham detaan yi pigi rewa la shudu yin. Ta tato ki ngachi ki pichaam ki leerim di lingi zu kumdi la piti lingi zu la towa chida zoshi ki tiyanlo. Tari ngachi ki pichaam ki luto thangpo lati denjong pa taan kongi rozu ki sunke na luto thangpo pidu yin simbo naa.

ta lege tam chi ki nyalam lo taring jamling gengge nam lo nepo tang khushak me pe ki chenye phya mile pe gi nimi gi nim tang del ti ki ting ting sang ki chi cho na lo mi gengge zu lo ge ku kur ta khushak ta chikuru phya ve gi kor lo do di phya ti shu shin Chitangi World Elder Abuse Awareness Day, yani Jamling, Genge Namlo, Nepotan, Kushap, Mepiki, Cheni, Pyamili, Piki, Nimigi, Kordini, Jamling, Gayon, Chikin, Sopa, Gi, Jamling Nalo, Shoye, Piki, Genge, Tula, Kututan, Chikuru, Pyaviki, Tenlo, Inji, Lo, Nidong, Tuk, Dao to piggy, tse jenga, nimble, sunsi, piace, gozupo, no do. Ditsu tam ten nim dilo, kenchin, tisum piati, sungu piggy, gunsin, dini, chitangi, ngachiki, tichu nalo, shui piggy, chachin, yonchin, tu tampule, pam gimbozule, guti on piggy, lam, luxin, so tamche, manyumpo, kale, bapigi. Bapchu dung gyunche mepo papdi po lam lokse di su tamche gengen kyon yu zu na ngachi gi chicho na shuye ki mi gengen zu kong zu inkenbe. Lenge kong zu lo tui tangpo li gyu di honbi ki mirik rang rang su su ki doli lam lokse zu cho ye pi ki norbu dengom dugu punzom tang kyapar mepo chigi di piasa li tui taring pa lo Tui tangpi ki lam lukse tang miktui sante zu manyam par. Kaan lo nim ghe di ki kyapo yu nime gi yu kyapo shin tato palo ngachi ki lam lukse zu kong lingi zu ki katin lo ten di ki tato palo manyam gongpe yutan yushin di pobe. Kude yani gengen kong zu lo yang ngachi ki kagi ruyang kyu shab tang rangi Jentang jinche gi piati gi shapshu shushe la togin she go po di gechirayi. Dite me gi nang supa jena ran lo koye pi gi tui tangpo le hongbi gi mikte sante tang lam lukse riko ke pochi kong genpo zu le ngacha gi labjong piatsu she yi. Inro yang lo pambi gi nechu zu yang ngacha gi jicho na lo tui tangpo di tangsa lo tenshin ye po ngacha tamchi gi kempe rang shi rayi. Pam gengen lalo chiklo tongchung tang chikur tang chewa mepo chingi chugi tong tiki kong genpo chulo kule gya chuto holo shuku piki netang kyota chiyang tenshin hepo be. Kong lengi chu guzu lo top shuk nyam keko me riko namche tempo me pe rele. Mi kepo chiki tui tangpu tang do pya tiki rangi litop tang semshuk yerung tingsan litop ki Jin Matsupe Gengi Piati Gyang Kyong Yikatang Miksegi Rangi Kimsa Nashalayang Tongchung Dang Kupa Mepo Dang Kusha Mepo Piachin Yepo Ngacha Tamchi Ki Tui Ting Sangi Chicho Tsu Nasha Tongshin Yipo Be Ngacha Ki Tui Ting San Tungrap Kechi Chiki Nalo Hepi

ye riko rikse gi tyuchi na lapti gi nga cha mi cho yar gi tembo se lapti nga cha gi ngote pya ti te pangam tin ti nga cha gyushi ne po be ting sang in rung nga cha gi de gu pin zom ta ye pe gi nor bu nga chi nyam pu la ye pe gi yan nga chi gi pham gem bo chu ku de khon leng ge chu nga chi chi cho ta kyong i kha chu ta mi se gi ra so su gi sim kha mi cha chu na cha lo ku cho de shu ye pe ka blo nga cha kon lo shap shi shu she ta kon kung ge kun di le nga cha gi tyu ta pe gi lam lu se gi yi gi re shung la so pa nga cha sab chang ma he pa pya ti gi ting sang gi tyu chi pyo si chi gi te che na chu ko nam hi lo shor ti gi nga cha gi kyong rang gi rang lo nga cha gi kyong bom bu na lo luk shin ye pa nga cha tham chi gi khen go pa ge chi di nan ta ko pya ti gi kyong i chu la yang o dem sem kyo chu bi gi ne tang re ni chi nga cha je she ye pa cham ma yin po dili kya nga cha thom mongpo thom zin chun na shu kien lo yang sik rung yang o dian no o na lo yang lo pang bi ne tang tuen shin ye po be bu shi su rangi riko nam chi yar ge ten dui tang po pam gen bo zu gi guli kya chi to no ti ge rangi bu shi lo cho kyung no ti gi na gam shi gam cha gam sil dap di rang thung man no rang she ma rang kyo man no pya che ra rangi bu shi su lo yar cho long pya di in rung yang ta tu tu zin na lo ngacha buji tsuki kepo cheki rangi pam genpo tsulo kong lengi tsuki kati kan nonshin yepo dilo tusam masikpo piyatiki kong tsulo kong rangi pam genpo kure tsulo nangme tang tongchung piyashin yepo be odi tsam mayinpa nimre shingi kong genpo tsuki shab shushiki tuitsi yang ngacha lo matopto be chitangi ngacha ki des nonsam tangpa chini karwe ki yani jikten din na sha nga cha kebe nim chale pya ti nga cha tu che ta chu se se kin de ka lo yang me ke be ka mi sin tu che ta chu se se kin de ka lo yang ming gu pa pya de ko rong shin gen yu shin ne pa be ding sang yin rong ona ling a che ge tu che a chi che tem po pya ti gi den ta pya ti gi rang gi pham chu la mi se gi rang gi pham gen bo chu gi ka tin lo tu sam ji po no ti gi shap chi shu she tang nyam bu yin rong shen jom na ti gi she sung she tang tu tang pu gi tam zu yang xie song pia go bo di lebra kia chita yin. Kambi se ni pam genpo sekin di ni kong gule gya chita no guzu lo top tan nipo kanyang mebi gyab le kong la resa tesa ni rangi pam rangi puji le cham tang rangi na xin cho cha piu yang piu nga cha na xin zu le mato xin kanyang mesa le kong ki rechi yang nga cha na xin zu dang xi bu xi cho cha piu yang su zu lo yang piu zu lo nga cha ra le tobe kong lengge zu lo nga cha gi tatoe ten pya ti gi tatoe ki chala kya chita pya ti nga cha piu rung kong lengge zu lo tuk nye so ka le kakta yi in ru yang nga cha ka zi zu zu kong nyambu xin zom na ti kong nyambu nyambu shu kong ki shab chi shu ti na ba chi ni kong la udile kyang tuk nye po chik tang kong ki kati ten so pya we ki tui chi udile lako chi kanya me silap di shu shi yin. Nga cha ki kari yin rung karwa sikhin di ni nga cha kanya rung tati tari nga cha genpo zu lo kyu kap tang kyu shab tang kyu kuru pya tobe tongra yin nyim si nga cha yang udiki nyim si yang nga cha yang lo ge lu lo top shuk nyam. Riko tenso mepo tenpe kapla nga cha le yang gule gya chita tenshe ye po be tui chi obliki kapla nga cha lo yang pam genpo zu lo nga cha ki odi kapla genpo shuk chita kishe ye po be odi kapla genpo hala mako po genpo di gyable makipo pya di tole tatui tui chi tepe kapla nga cha genpo mepe ki cha le gyablo semshuk cha me ki semshuk macha be ki cha le su tatole nongo po te lepre ke chante ke chita yi kambisini nga chagi pam genpo chi sikhen dini tharing shukam thoran shukam hamminko khenpe namchi chemi ki tuiche kuche di no shala kong genpo zu nyambu hepe kaplo nga chagi kasi su su tuiche kebo no gobo di lebra kaya chitai in islap di shushin yin.

0: 在老没有说本个什么是普通不尼么哦？很重要种个别的云南子 ，Redog Dr. Mangalji Rai Sathau Sagdam ka pangchen buka na surang lok bond ka jung pun o prakas mathu de ka chimlung asan lingji liang sa sikon ka ngundet bu minor cooperative zum se nam ko tong thong e kha kha chatrak ka gulon nong sa angan ka dun kuk mathu bu ni ma o tu bi ari lat bu chaka ka sa phung kha kha chatrak zum ngun chet bu ni ma o Punjab Liang Sa Ludhiana ka ngun thobo kiti phung tha bu Indian Body Builders Federation COB ka Renjung sa body builder kurmam lam akar liulung pakyong liang disa apana gurung nanjer un kom sa medong nyet la gyat thobu ni ma o. Gepung are pot bu chu kiti nye thap un sam thap chong lung lan thob ka minar pabar la sa limbo song nan akar liya ma o. Koi sut pat bu dep ka thamdun mat lung apana gurung nan dun thoba.
1: First of all, I'm very happy that I could represent my state at a national platform. It is one of the most prestigious and the biggest events of the country. I'm very, very grateful to Bodybuilding Association of Sikkim to provide me such a platform where I could showcase my abilities and bag gold and silver for the state.
0: Singtam liang ka srong han farm bo sikdum na yoga sunglat ka liang yung mo song un yoga mat bo song nan sakchung sakpa sa dev ka sunglat man ma o. Yoga thupe are ka Singtam nagar panchayat hidok Mukesh Agarwal councillor Suresh Tamang un kumdung song nan akali ma yoga thupe ar sa jika vre chonza kata nanda modi sa sakchin da gyap so siyang un glon karta Prem Singh Tamang sa sakchin nang siyang gun la re magat azong un saksum sa dev ka zoom konchong gotho ma o are ka gun la nam afron sa song nan akali ma un gun la song re yoga for healthy living sa aring pan lungdun ma o Mangan liang desa depcho liang di gulan pung pema wangchin nam karpa nan surong Gentoka lavu machit nabu damta bongzum sa zumsa ka muduk muduk tumbu song sa Genbu song depka to zumka lungman ma o to zumka eskem tumbu un citizen action to busa Genbu song nan akalia ma o to zumka liang zumka lunglo nambu SIR sa pe yu pong plong ka lungdun lung lento lente ke de pon nan tumbu pong sa gun Genbu song nan ringvet ma tubu ringlen pong la bimo o alum da matlen sarong sung te pakyong liang de ka SIR sa Persen kecil tetap berangkat juga pengurit lain tahu bahasa report ni mo. Renjung sa ang du kiti ni tahu bahasa handphone bu atau un wiksit beberan village tahu pe nam tum tum tahu yang sekaka ceterok ke akal iwan bu ni mo tahu pe ari adio ang lot alim kertak un lidong kertak niat bu cholung mai barat platform kapur bu sekiti free tap nan lad bu sekaka se free sungtet lunglon nam bu ni mo. Mino pebala lom Yofong volunteer Shemlet Mathobo Achok Arika Renjung sa Mudok Mudok sa Liang De Ponglom Shemlet Mathobo Ong Du Su Ari Song Aloba Himachal Pradesh sa Rikong Pao Ka Nima O Bish Kem Sa Tun Ka Gyokat Ka Liwambu Nima O Thupi Yer Sa Chumche Ka Adyur Song Nen Liang Sier Liang Pong sa Deb De Kum Dung Yem Ko Pong Dup Thubu Nima O Renjung sa Achok Nen Han Fron Bo Minor Tarhut Liang Pong Un Minor sa Liang Sier Pong sa Akur Mathobo Saliu ka tutum sang ka jekshet buh ni mo o. Arisa tem ka song sa tan ka sutlan chong mo.
2: Di lung teka ga tuin, taringi nechul nga pema on chudan jumpa chale sembana. Yulgar chui chom tang, shivi khelam dhuljuk Lela ki kuchap Raj Yadav ki ngade sikyong Om Prakash Mathur lo Lok Bhavan na taring Jejin le Chokdu tangpo Kailash Mansarovar Karwa Yukenchu Tarcha Phulbi ten lo Juk ki ger denshu Phulbabe. Tarcha Phulbi lerim dina Inda tukoyi chi Nishu nito nishu cha tui chi Nathula chamna phishe in. Gotangpo nekor korken Jibchu shechi dechen netang Juni boleh korken tu, bagdu raya putnong lo lepobe. Inda tu koi si juji le nishu caji par juji nepi. Bixit vibrant, jitsu lerim, bibi, nito nishu catui sungji nangkin junglu leki lenchen hagong tang. Jim le laki, ngai gyagar dechena yang na mai barat platform di. Hu le, kim leki lenchen hagong nyampu nyamlul pya. Sungchi nang yepi lerim dina denjong le kuchap chokpo jenu mila chuki netang thangpui chokpui phya jun lembobe. Lekung khyabdu le damkha khyabti sel yepi tangsel lempa ngapya long nong lo denjong ki jingkyong chui.